0: atubatuga mimi pipeline mulimu emitwala ana naye sawa ngabaina scale up project efune obwerere egenda kubange soka kula ku bantu mitwala onji nyone tubagamba no bakamba bantu ba Uganda abali basasunde sente zaabo nga umeme egenda ndi basikala nga banja umeme kati mu ministry of education mwamuli ministry ya energy mwamuliwo neyo EDC mwamuliwo abantu mugenda bakola batya era lwaki possible musokera ku mitwala gene ebiri mwe ku mesatu ndobwa wayo kati niti nemulanga sente zaabwe sigadde mulina police etegerekeka zinze tugenda bawa mu yuri so batugenda ba refunding kati so tuchali ne bibuze ebito so yatuna ranger bagenda kubitwa mu buwandi
1: Betty Thornari Mambako mchara wa district ya wa Kisomu Parliament. Government ingeita ministry bibulamu yeyamye okwongera ensimbi mu malwaliro ga government ya gawansi kyanguiza abantu n'okusinga banakaza okufuna obujjanjabi nga tebakalubiriziddwa. Minisita Mbezo bibulamu Chaiso Yume Charles Ayume agamba nti kigiridde okukitegeerako nti abakyala ebitundu 14/10 abafuna embuto tebagenda mu malwaliro ate nga n'abawaliriza ne bagenda tewaba bikozesebwa bimala okusobola okubatuusaako obuweereza. Binabiyogede mkutonguze nteekateeka ya kampuni ya MTN ya tumidwa Yellow Care mbaga lilo kufujirira obuweereza obw'ekizadde malwaliro wa government ya gatani kiluwako.
2: Kala malwaliro akatike nga government tuwebuza ntino lwachi era mbade ngamba esende za feza government tuziteke mu health centers za wansi kubanga zeziri kumpi ku abantu wabulijo health center 3 zine health center 4.
1: Abadde okula MTN Fres Lubega nga yatwala obuweereza bwa MTN obw'okumutambuza ensimbi ku masimu agamba nti omwaka guno batunuulidde okuyambako amalwaliro 1234 okuli Kibito Health Center 4 e Bunyangabu, Madu Health Center 4 Gomba, Kiyunga Health Center 4 ne Karita Health Center 4 mu district ya Amdat.
3: Sitegeza nti tulina omulimu ogw'okukola okukendeeza abakyala abafiira mu ssanya nga bazaala. So kati kyekimu ku kitundu kye tugenda okutunuulira n'ebitundu ebirala okulaba nti abantu baffe nga bannayuganda babeera balamu basobole okukola emirimu gyabwe bulungi basobole okuweeza gavumenti basobole okuweeza societies zaabwe nga bwe basuubirwa nga bali bamu kuba buli w'obeera omulamu osobola okukola buli kyekwetaagisa okukola.
1: Ibyo nga bize ku mabbala kachoke byekuna leero lwe katandise ku lugendo olw'okuteekateeka okulonda okujuza ekifo ky'omubaka akiikira ekitundu kya Adjumani West Parliament. Ekifo kino kyasigala kikalu yakirimu gino Moses Hali bwe yava mu bulamu bw'ensi.